nim die ni ho mama wa ba mu mo it is trial speed of victory e ku nim die ba ka wo dia e wi si kete ka do bi pasa mo ne sam mami pasa mo

me kasa wo sunsumu wiase kasa kasa abrosamu tumi tiase ka kasa mami watani papa watamu obu kale na wansi asia ah hiya nara baba ya masi adaya mabo mabo mabo makaya mapaya mapaya mapaya ha kasa paya bibi besi hapetai tisbi enjane hai na stroke su jane eni fraya nye

Awurade wi ase ne bibi ate pa me. Wi ase ne bibi ate pa me. Owa ni ma babo ni na. Ne wa ni ma pura pa ni boy na so.